yana yen tinya miya se se ke yame tinya miya siya niya unu sedi ya sanya mi sitiya Jesus niya chayna ni mwa kiyebe uo nyamiya basa ani ni tumi ani na huwa tenya

Yahuwa e sama wodisa manya umio Yahuwa sama mangodisa ah manya umi Yesu e sama wodisa manya umi Yahweh, sama, mahuadensa, mahuadensa, menyaumyo.

0: awurade sɛ mahoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ mahoɔden sa ahoɔden a bide bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wɔte awurade kura me wɔ wo nifam firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtom dadeɛ mu na wotane ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhene ɛnti awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwɛ kɔduro honhom awurade ma yɛwɛ kɔduro honhom na yɛtumi afata w'ahenni o jesus amen
1: menyomtoa yi mu a

do wo so wo be ya wo sa wa ka na pa mu o hey sadia na femtia ah wo ni atania

aka na ba mu o hey samia na samtia woni atani o aduwo so wa baye wusa waka na ba mu hey samia na samtio woni atani o wapaya wusa akwantuane wakana bamu.